0: Para siyang ang bukang liwayway.
1: Hindi ka masigawain. Hindi mo wapatay na wapatay. Sabi na ko, masigawain.